onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu atuna ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wari akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu ah bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body channel omutia musia huye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metumi aye wei omo bua ne se ha ni owure

tumbi wo yesu mo emuna yensaka adumi muna yawankayo emuna yesekiyo.

media ye yi be ma enwa nya ni na ya wo dia o te fi sa wo woni me kwa tirafu kana se chapo sa na sha yasia

sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wo se e na me body ti wo wa ni wo se wo ma me ana pray the return sa e chen tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ's name.